Yetam. Yes, ya no kwai. Yedi Yesu mo jetam. Yedi Yesu mo jetam. Yedi Yesu mo jetam. Bi ona na bon pa. Bi ona na bon pa.

Ewade ti na nimu nche mo. Na mo na ni so ehwe mo. Na Ewade we no mo. Na Ewade ma mo asumjie. Oni oyire. Emi wukuru. Mo mama ni mo mama ma. Mo nana no ni mo asifo. Ewade Nyankopon. Wo shira mo. Ewade Nyankopon shira mo. Ewade ti na nimu nche mo. Na Ewade enu mo. Na Ewade ma na ni so ehwe mo.

die ne made suamu ene na wade mu o Yesu din mu amen otini ni mpa gbe mo de pacha first na ka self free Cecilia adentam pacha ka sa

se soja fuopa e guide Yesu body. Na mo soja fuo ya na mo hwen no. Se wakoka se oye Nyankopon oba. Back soja ni a all guide Yesu ehwe senia ni wo no si ye na asase su duru sum for 3 hours.

Asida sana wafamano Onwana wayo Onwana wayo Yesu na wayo Etimema udi swachira man Amansani na rabe unu se Uye una bobrim na mino watse Osia dia yo nyamini wo Eya una wadi owo sunku nim Asama do safwa sukra wo Uye titi buta nyamini wa Etri wa yen panjara do Enti mi nhwe won satia ne onyuma Wasrani ni suruma we siesia Ya chemu sa ei eurati Wankra no ni usoo

Adini na fabim. Ini farba watu mankoma. Nansa wakwa wani matienina. Ansana wiatibe wadi. Abanke siya wadi munukum. Ni ojafe dumjini matata watibu.

0: biana, ye bit me aya dia boy in yamano, ya ye. And you busaya name no crano.
1: Ayo, na yen shani say you. Woka my crado samo bebe yenim se bi o hono moa. Obi atena ho mfie bedu no mfie bedu asa enti eba se nipa no aye bibi kakra wo ho ejapade bibi kakra wo ho a mo ba muja no ho na mudi mu nsa du mu na du aba na se situation no se nete ye
0: na kwasem ni se omo omo ye ejapade wo ha ne die obi anye na jide zo wo ba fi sabri ya ye kase ani ye no die nsie bi Nemo omo a omo ba be pe bi bi ko fi no oni so oni bi bi awo South Africa ha ne kakra wa awo nya no e bi asa ho kire bi aba wa ha obetima dia ko fi akobɔ ne bra e na bebre so on ma adwuma na mpo no ense da anko so sa enti omo a omo timi aye ajapade bi mu schools bi mu wo companies wa ha no e sa anko mo no omo omo ndidi e no de metimi aka sa asem no se Safo ni domo nye oma jense ya. Ombe so ombe fisi siye.
1: Wale tu wala safo. Na mi enche, mija wa mwa kono. Sesei, waka mpeni mfo diye ni mpeni mfo yi. Senko mo ya buwa mweni mweni mu ya. Kebe tumia buwa mwe bobe na se duya neno. Mijidi se community no so. Nkankakre akrebi wa mwe tumia ya buwa wani ya na se. Mwede ya mwa no si.
0: Yani yen platform so ya di atoswa ya sre dodona ewo ye mudidi ni so mun contribute kakra ni yen sho oma ibitimi adi aboa omo enti se ajuma die ni adi atoho a na wotwe nkwawi ya hensi ni na wotwe fufrum no ide hu dodo aye aba ene omo a yenim sa di hia die ewo ho ma oma ibitimi adi aboa omo And a Ghana community in Wahano, on the idea of a national platform. You will be answering Nikon Kakran Kakra. No cranning Yamini, Omuyanko for Dodona, Omitimi Buamu. It is a Bibisa bar, almost okay, come boom. No ma from whom Wakakra, Adia Momo. It is the idea, dear Wahono.
1: Eti yen monk platform, dear you, yet. Nipen free mu mamonche ye se wani ye free mu gana ni biye wuse ye bu mkonta mijidi se nuwe ni ana abrahuse mbi wum
0: abrahuse mbi bi wum na wun se asamne bebi ya nini jina no insamne bibri ohono ma ye jama abayino if he se se wota abe kika insamne bibri wa abontina wansha uu free se uu kan wase msu na uu su jamu edi gu nsemu Inti nsemni bi wano ma yeja ma abane no. Na abane na efa kwa na obefa suwa. Obema bibi ato di na mne uka say. Yedibi abe fi kwa nkofuni. Yedibi abe fi nkofuni. Inti nsemno bebi ya kekakono. Enye nsemni nina ana huhinya pasa ya dibe tuwa bwa nkene sa. Inti ye ubi wa umwa umwa film. Ende no kre umwa anono. Ba ye odie ja ma abane ma onwanka sa.
1: Mm-hmm.
0: Yuzu. Ni tumia owo asa abane no edidi ho juma
1: ba mudie mu information ekita mu no kirese Ghana fo ni bi afrim ewo saade ye ekoso imu
0: 100%
1: iya ye ni pa be sey
0: ha de ba ko na mimi wo ho evidence so bi jina ba bi se mim provider meeting a provide evidence wo ho
1: oyo ba na be ma nene yere nene mane wo ho anase
0: ononkoa na menim ne ho asem menim se obusua ni bi ka no ho bi
1: meda se eja ma yemfa usia bibia ne ebesan ba ona so ebiem yeda se pa abusua ene a wuti ye ene udru mu wo South Africa menum a Ghanaian communities ye wo ho nom no mpanimfo a wo dankita undie anoboa won wo mu ba ko Lawrence Ate Jabin ene ne no atwetwen enkomo a wa chie ye mu ne wo namu eti na se se firi mpanimfo no ho nom se nipa ba ko firi mu a na ye ye atum na ya hwe ne mpanimfo so beka fa ho na ye ko MPP amanyokuo no mu MPP for mpanimfo e da kuo no ano kire se abayi woni eye apresifo omeyase nibia ena akuhodo a yayi bo senka won hwe peripere

0: Jumadi ofre na eka bibia bibia na wajisu bibia bi ansa na wakasa bibia bibia e kwen da ho yinti o
1: mene ni da fugi ti ho na ni banu oti ni po bonti pye ti ni ko bonti pye ki ti adi a gong ni se ki ni fri o mu ho ko mu ana papa ni se ni ni ni no ki tana ati ho na mi fila vi ayye sa su papa ma ya ya ya ya ya ni ni onu po pye kwa na kwa ti ni banu kwa ya no kwa ki ta ni banu ya fwa ya fisi ni ni Sana, you say, yeah, me to me that I'm in
0: All right, yeah, that's it. Also, the idea about 0548 945 947. Money, man, I'll be there. I want to mean Fanchini panel. Good evening. Good evening. Good evening.
2: Good evening.
0: Udi, Nagasafi.
2: Me, the bintro. Me, Kasafi, Abrakuma.
0: Bibia, bibia.
2: Bibia, bibia.
0: All right. You too.
2: Yo, that's it. Me, dear, no. Eh, my sister, bia. Me, Shiano. Me, nene, Shisha, warrior. Na o mame ti ase se o ye Kristo ne problema enye ne ho ade a o bon pene se o baba betena be mane enchen ana o ne ne baba betena nti ben konko high dine e mano
0: okay
2: na ye di shoya ho enti me so me Kristo ne me ji to mo Akra dying, a boarding dandy. You go high to my house of contain.
0: Edmano,
2: Emano, S.C. Mumpa, plasma, not the idea. Ain't he? Everyone, none the time, best one, yeah. I'm in Chinese here. There was a man called Yenoma, the Yatsna, for almost. Na me mo no be ye e ko to yes ni na o me tramin che na me mbwa me ho na min ko si de bi ni sa ko hai dano fu fromano na emu enu mo na me juma sem be ye basa me sika sem be ba fom ama me ni ne kasa ya o prince o be ba be tina min che na me de akwako ye no ade na me kanu na me wofa ma ni wofa ba ni ni amoma e kanu ho onni o munyira ba ye na me tia school fees ni emo ni akika ho edu ba bi no na na your friend is saying mean to me biom o be die di o be sha se e da su ban bi di o pie o ba na se mi tian sa de na wa ko che na da di a na ntokwa wa ye no wa de sem bebre na dakro me sorry se me ko ya fa me juma be me ko ko cheke se o me sam be kan juma no me ba ye no na one sister ni nema ni ko la ni ni na be be two e ti no or the kojo obi aye ko di jwa won e honum na honum na mko di chi no e free na honum na sa do no me say me di change so me di cha na as afidia adena asa ba se ma me fan che me yesa me di be cha enti ama ma develop misogyny for women ama say for women se say me kwa na me etie because no do ye me
0: okay, so I say, what will it be?
2: Oh, that means me who will be a for about 3 or 4 years. The main family, meaning baby, or yes, or what me who will be a main family.